Toi tokoro an e de de wo ge tokoro wo ge ya na ya te ro ni ye mo ta ro ko to ka to to te ta ta ta ta ta to were ni a ko ko mo ki te te te nu nu are ra ver e ko te de no re ki ra ngai ki wo ge te mo ta to te ta to ro rai ne no re ra te to te ro ki ko ro are ki wo pa ni ya ko e ga u yo ti ga la ki no tra ti o ti ka e me ko pa ra ko ya e ko Okay, God bless. Have a good day and have a happy month. Bye bye. No re te tanga ku kare ni korong mane tu tatu rajo te na te mo taro te ere te kumo te rajo tarau a ku korong mo kimai te kara ni re te reo te reo mori te peo mori ku ki ireni te ere ora ni ki tatu kato to I runga I tatu rajo Hawke's Bay I runga te numero e tai kare a to pata I tu fama me kare ra tengur ma torngur ma tai te tu te ro ki tatu kato to